Somo mu Matayo ni Matayo 24 kiuma iritu ko mulongo 13 ni 3 iriyo lindira okuwa 43 aho hali umucha uwa balimi ba be abalimi ba be kibwambo erere mababerera muri abo neryo abonyamwanga katesha somolatri muyeyo muyalebaye nga byamabera he nga byamabyera ninyumusoloma muhire umuchi umuchinjo chage na tutukirire byanga mune mudirwa uwewu uwanga waticha bantu ambu mwetu yiri kunuka siku wenyu ambu baera bati abawo mabawo ambu muba rabati muba hamba bande riba hamba riba hamba mutichi akaya ba watako riba hamba abandi bamwe firia owunde owunde bamwe mwita owunde amahumo omumabwe na munini ayarishuhira abakwenda mazulumu ya ekklesia katika watumishi wake ni wambu, abandi. Tewa katwa, abandi. Iwe firibwa, abandi. Ibitwa, abandi. Tewa humu mumawu. Numu nyerema. Ini atasha tuma abandi. Nabo koba na irabati. Ngatasha tuma na mwala wali. Ambubwa yoyo, tumuite. Tuma yo mandu. Wali chetro. Akanisa kakala wa. Omoba kwenda abonya mwanga kasombola akatuma bomo tunemu velo lako nimunesho mwase wewamba lero simunesho hali ya regana aba kwenda iba ganwa omundu omutemu abya naye kutya namukolane byanga kola kute shali ni ikana yo muri hatumutaki awo munena ye situmutakire situmutakire kabisa. Akakola chibi chai, ituwa tulia wetu. Basi, akatutu watuwa ya tulia wetu. Kundererema, abanduwa wili nkeni amboneri hapa. Choni chekacha kaveri, echeri, suiria, haba kulibu mwiyo onyamwanga kasombola. Tukwende libi anga setu lio omumiatie yo. Omwe baboha, abantu banga niko machika ekireba abo akona niri umumulichi bano bikaya umumulichi kutsi ni abo wa munamuna muri ni mwira kumukumu nero bambo wa muri bakitra ko ekiri mukiwe twanga menya ibishi balinga bakana laba kutse ibo mwira kubira abakani anga kumwisa yatutsiri ine tashatro kere minyere saba kutsi rihi kakundu umufikiria okobye musamalire atukere abantu bakali ukashongo kwere nakangwe tiche metre mayabo donge bamwira mu kipetsepetse amira mabe acholikisi ni watano mukamwe maendo ko chikwenda ishimwe itsumana yabantu imwe iroho mukaika kandi mu lebulura no mukaika ho yabiye nashiwe ishimwanye na nyina narele kwatra kwetu narela balaba niwambu. Erambu mundu nga no mwanzire shushisho. Tumutuali mwipurizo. Au tumudistrair na ya biomobi yetu. Au tumuire kumundu yukandire mwumira wewe nerio shiendisha kole vyanga kola. Tumuhume ama we. Tunga watu tibibi vinyua. Vane neva kala ya wa. Tiba kutako kuchute watawaza. Kuchute wata lingikania nako. Iba kutreka choko. Ati. Anemu yirati. Rika tungwa tungwa. Ibi shebi wika ika. Nero wabake wabake wagalwa. Nero wabake wabake wabake wabake wabake wabake. Mwete kwa kakula bisu sirave itia. Niloke weteke wala isandu chembere. Iche sube nyuma. Ni mazulumu. Iwe mkwendake siwe shichi. Vika wika vika koreka. Siwe shichi. Unalingi kene otre. Mune mulu yembere, omobye nyamuhanga.